0: Era ye gitok na lewa la iturian nang kaya Ori kaya deria bose
1: Era ye subarang

0: yem kai sumagseyo
1: enta do wede de do yo laitoria ni
0: enta do wate te do go laitoria ni
1: peile bien ni nyantai
0: peile bien ni nyantai
1: aima
0: enta do ki wanta do go laitoria ni ne kore or kita manyu ne le kai lor kishune ne kita do no tenyo emate tenigin ta do wate te do go laitoria ni ne le bien ni nyobe nyok
1: haleluya
0: amore nye weji ni gile bien yo garapik ne weji tin kutiti oling kagete nille bien ninye yok nebigi yoki wejitin eshumata aisol mesi sala irorian
1: amen
0: nebigi yoki wejitin eshumara aisol mesi sala irorian
1: amen
0: mera kure tana kenya or kita manyu ne lor kishu ne lino lempu no to po kina bana niyo na enkita do no to emate lo ma se mesi yoki an kop mesi yok wallahi ngange tenetu kinta do yokate tadugo ya olaitorian kore or kita manyune namba uni or kishune nereja nejo neomon nekaja neomon kore or kita manyune to namba uni na enkomono na bene tipati ninyo toto sato monana na jibe ginyoito ni sere menkai ni omon amenkomono na eimu or kishune kora babe asiesu nenki ngasia edwita asoltungani letwe omono kore beshi unye badimayo, nerasa ishe badimayo. Beshi sala iturieni. Kore beshi unye zakayo, tenko, tenopa ului, nara, tenopa burore, tina corruption, nara, angarake na rangwara zakayo yesu, neile bagi nchuma rolchani.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kora vena gila bara nesa, yara nchere todu agi. Beshi sala iturieni.
1: Amen.
0: Koror kishune, or kita manyuno rola nyana mpa uni na enkomono Ezekiel 22:30 kore enkomono ni tomon keper marriage ngakimba ne medim engolun erungani airobira kore enkomono na ninye sarenda nijigin nyangai maidim kake kore iti na kaidim sumagisi yo
1: Rikala boyanderi masai. Naingoro na nwaltu ngani diarwa ninche.
0: Naingoro na nwaltu ngani diarwa ninche.
1: Ola ashere na suntai.
0: Ola ashere na suntai.
1: Neira sheteine.
0: Neira sheteine.
1: Neira sheteine na lusie.
0: Neira sheteine na lusie.
1: Esundai da dugo ya nanu.
0: Esundai da dugo ya nanu.
1: Tangara kinakop.
0: Tangara kinakop.
1: Peye matum na nwe. Peye matum aidakie.
0: Peye matum aidakie.
1: Ninche.
0: Ninche.
1: Kagetu atum hoobo.
0: Kagetu atum hoobo. Egira nkaye ngorwal tungani. O monta nkara gina anginyi. O uliacha kuombea kwenu. Amu demoni o monta mwani nyeni kimbaini. Adamu na nangolo nabo. Wano tungani lagra umonogia isulti yang. Na nyala ajogio maombi yako sitaki tena. Usiniombe tena. Kanyobe ejo usiniombe tena. Meni nyoju ito. Inakiange na gira itorogoi ninche. Nakiange na gira itabungo. Ninyeni girori ajoki wachana kuombea huyu mtu. Sauti yenye lazima beitumia. Nigoro nijo korebeme ya nkomonai. Chodwa kikaja. Negira nka ye ngoru waltu ngani. Oitashe resundai. Oitashe tina lusie. Tankara kenkop. Tankara keninche. Tankara germari italang.
1: Rikala boyaneri masai.
0: Enkomono na ito omon keper meriji ngagine weji nemedi mengolun olungani robira mera lasima begi ndashedi na sundai lasima begi ndashedi na lusie tankara kermarita ligingwa tankara kenkera tankara kenkangitia

era baye sanabo yang kagenya ise kaga jorone yang kagenya na mayena kare bole mai shongol yolo mane mayena fm kele ke buina gas dore yena gele ongre na bade sheria hay bo siyasa nyo gre ramana lo mana gele ngri kana lo shona le kenya mi mona ga jingen ke siyasa erora ora isu jamno to la ke shela nyale siyasa gre ramana rugamba le nyale siyasa to ngawle le county na rogo

0: era baye sauni hayang kagenya jere guna bom pointin era na bisira ma yene fema se liga jo era na kera kagenya na mayena kari bole mo chok na rojolo mo na mayena fema kuna sai tu ro mayena fema mi guna bom pointin era na bisira guna bom pointin na le guna bom pointin na re ni re tene bona go sibule ngi jere no rojolo mo tanda o www.mayenafema.co.ke na kile liga to kula jo e wangan olo show ka jino Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu nage maru nyana kula mune mwanga ulele na kaunti ya Samburu tenore shirana shirana agenya na kejona ilo muna injere etemena ye harasho etemena ye warabungei wera shike kaunti ya Samburu telo saini Jackson lento ijoni likumondare ilo mwole siyasa wakari nakaita mananjere wa senetai lina kaunti urdu mweninye mbele janga nakengeshi lore kalega fana ipo mwana ilo bungei ya ibali ajonjere kete torende pigelu nakajinga nakeshi siyasa pigelu nakini ilo wapinyi na kaunti ya ramarade na dede ya turana likumondare ila keshele nyina li siyasa ejo mirone ni nyohonyo tiangkara kile lo mwono wakaraita mana aute wa senatari na kaunti tumbesi ilelegwe ilangala kena kesha na kesi ya saa ulde gale gafana ema na kulo mwone gana kawa kutoro gafana na kaunti ya Samburu ujine nye Jonathan Lati lilite ilima jo milio na kala mwale na pikira inkiroshi tina kaunti na kesi Samburu
2: yola tokindo la mwono hati nungote jokite ni amukia la uni na ade ineji neji wo lelegwe wa shoma itasheye lokumontari ama ade lokumontari anga senato mono lelegwe baka wa itasheye me itashe ama baka banyo tata ye mujumbei ajedi lelegwe walba ye ni lene la nga iribiri mo kia da walba ye ni eti sholo
3: enage
2: ama ye ni kia da walba ye ni la na muraba wa iko toki sholo
3: kata
2: ndasha ama kia da
3: kia da ye bai
2: kia ba ye no di apani kake kore na na yo na joki ni akotokon aba ye no kola na irimiri mo ke shira bal masula ni aparikiti isoro ne la unina si ne shiri won ne ne ada ine dilelegwe ke dilelegwe ye lo rikalenye ne kore na mu ke ala ki de ina nye ite ide aba ye ni ri weja de de ide bata na dalza da na kotokon ngatun otwa na ngutuka penye na isu na ko mutoka urel ngatun tola la amgotwa na ko mana ko bare dikita to na gara da el tugana o to abara ka ngatu ya ngai ta gutu ka ke to ba la ngatu na ko uri ake amul jobo na ke ata e to ba la ngatu e mutoka uri amukitara e mutoka uri ammeshu lelegwe ajeti lelegwe moguri ya ya bare kuna kishu njorei moguri ya bare kuna kishu nyo
3: njorei
2: ne moguri ita hari kuna kishu amugutu bulutwa etu moljo kut
0: ejini nye Jackson leko montare ola kesha ni lorori gale gafuna ya kaunti ya Samburu na oro bunge ina wetashike muri bunge ya Samburu telo sain teno da shata jina ka jina ya Samburu ipango na silari koni Jackson lekomondare ai bali ajo kilo na ka gwara mar na dede tene shiri na gari gore den gogoro le longkali sindo tikra mana bishana
2: aba ye nu gore mar na inyango na nonda mesi ana ishonga yana ana pas ma inyango nda mesi na ba ishol tum nani kada yo ga inyango nda mesi onwan na kumeningi ni akutuk Enjola yele logo mantare woni ngkutuk na jimo burushoi Iraga aga jigo na kini yele logo mantare ede yelo rokushu jilil kula anabada ede yelo gelde ide jilil ede almasra ede yaya jilil na inde wada jo jilil ede yaya jilil ai dogi enja ke kita jo jilin araja ngi yo yo ndu na a to bulo ko ndu ko teni
0: ilo mana lelo ngwa kaunti na Samburu te mwe gwe belo shona le Kenya kelele gelo era mara le lebo te muri gwa ro posi moro ro polosi na uto to mka kaunti na ro boka kaunti na yankare ro shile Tanzania te lo ndo lo kaunti na ro te yankara ki ngimo city ma na lo na ke secretary tamanyo e bali na sekele moro isu de muruto injere ke bona ga tamanyo ngimo city ma jilo duka te ne bon kule mulo na ta ne ke ene muri gwa wole sere Erejona kitengala serikali milioni na lusu ndo munile wale na siya kina ramara de ositima Erejona kilusi serikali doko ya pona hengi mwosiri marina kaunti to Tungkulu kina abu nukatokola Ejo itengala ki milioni na rari O milioni na rari Narai site Milioni na rari o milioni na rari ni mwoni Na siya kina ramara de hengi mwositima Ti kaunti Yankari Naroko.
4: Nimepiga hapa na maneno ya stima. Sasa sikizeni. Tumekuja hapa na milioni 62 ya kuweka stima yenu hapa shule yenu, shopping center yenu na manyumba 300 tutawawekea stima na hiyo kazi inaanza leo. Ya kwamba kule Olesere pia ni mahali mbali, mahali hakuna stima. Pia mimi natangaza nikiwa hapa Olposimoru, pia hiyo Olesere, pia watu wa pale tunawawekea stima ya off grid, pia na wao wakuwe na stima kama Wakenya wengine. Hii Narok County tayari tumeweka kwa miaka 3 watu 14,000 tumewawekea stima. Mwaka huu tumeongeza pesa shilingi bilioni 2,800,000 kuunganisha wananchi nyumba 15,000 mpya kwa maneno ya stima. Tuondoe giza ndio shetani awache kusumbua sisi.
0: Ule kilikwene le wepangwa erikore na kaunti erikore gafana ibarikole ndoto repika tokolo junake kiotu mitoi eramarade na dede mwosirikali orais William Ruto asho Kenya Kwanza.
5: Ore ndoki na ito napendai kaiyeu kaiyeu na ito napendai ndoki na jieni endo ningusia la barno endo ningusia kai na ito napendai ndoki na jieni ore za nakata la rais nikide jongo lepo wakini tenishori kura inejadi wane meneja Olderga siya matoi amabo longa siya la rais ya utaitoldi kawo shira doldi da na gaitu engai da na da le mara dai goldi dai yu na ga ni bubu abda ngwa rais lang da gin jokura idon ni mau arande arande arande asholi
0: Iba mwana ngole sinye mbunge iyo ndo mwana kurebe wa tonge iyo Hebelo hali isregali ya Kenya Kwanza Yesulaga na hake tina kaunti na ya nkari na wakota ngarewe ya ramura da maendeleo
6: Kama wananchi wa Narok County tunataka kukuambia hawa watu si wajinga. Hawa watu ni werefu na wanajua tarehe 10 mwezi wa 8 2027 washakata kauli kwamba wewe ni two-term. Wapi tutam ya rais wetu William Samoei Ruto? Your Excellency, sisi atupigi kura ya tutam kwa sababu sisi ni wajinga. Sisi atupigi kura ya tutam kwa sababu sisi tunangalia sura yako. Your Excellency, sisi tunangalia watoto wetu ambao umewapea kazi. Tunangalia bota mapambaye wakina mama wako na masoko. Tunangalia vijana ambao umewajiri. Na hiyo ndio sababu tunasema tutam, tutam, tutam, tutam.
0: Tada mna jo kiri na kira dola isu ya mnoto ina kaunti Ankara Naroko itamanyo na mnoda maendeleo nejuro kule polo jina maendeleo na itamanyo na basarigali na isi ligeke na apilo apine kaunti sula kena kira mwuriwa digere tenka transmara tina bonasi mkwile mwuriwa nebunge tina para nenyongkulo kena hale tina kaunti Ankara Naroko
1: Steven Saringe
0: ule na kira kile mwono lelingu na kajolo mwono njere Keleleke boi asuja orheke ongre na pare sheria ai boyo isiano siasani ogre na mana lomo lengere no renkesha na gesia sa orali lonka lesino tikra mana bichana ori gili kwene ele ororo kwenya ola penya lorika wira shigo tror o duaya engela de tinebolo bolosi na IBC ya rasta sedunge de kona tinebona agaro barana duaya isiriani tolo show ya mulo bisana agaro polisi ya yuna agaro bisani njere kenyo kira abi po utoke barata pero lia jo keno rege nguko na tije siriani ni bodi angarishu tolo mune balie ke lobisa na lo polisi e kranga ma ila sraga lo mun e greita ma nyumbara kuna be kita e dina go gora hisito e
7: we have something called electoral code of conduct under the elections act and under article 84 of the constitution that is the tool that we will be using to hold politicians accountable
8: the national police service will ensure the surveillance detection investigation arrests prevention of crime and instances of political instigated violence we will deal with goons family and their sponsors
0: Urinage erune jenage oleningoni herunga yena ngole oloti elorais olosho le Tanzania ujininye Emmanuel John Chimbi erikore tilosho la Tanzania erungwa yena ila rikoni ina rikore limajo mekure na kajingira mbana ke siasa ni mekure yu na kirikore tilo na kisirikali ili muna lomo ninjere kirungwa yira nkarake na rikini ajo kirungwa na kembana kirikore rukiwa male CCM tilosho na le Tanzania nesara kina angu lembala ya rai silosho la Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan njere ure bagina rikini mkwa ntolo wale na udo te wiki na lotu na kilo na ke engwe mko pisi katokola ili muna ajo ure na kitongolo kina lo soiti nesha muna ke ila rikoni ajinga doko ya gana kangoro ilosho na ya Tanzania piru muna ke ingira na pare sheria ngijuko emu katiba na lona kari kwa hilo wapenya kaunti ya ulo shula Tanzania piru mina kani kiruri ya na dede ipangu na nchimbi John alimajo kiru naka ingwisi ya ikatukula anyamalika na agarama renya katukula ilimajo kesha nisori na kwa hile sheria katukula aisha utonga na pokini sapata nye tomba na agarama re ilo shona ala jela Tanzania
1: Steven Saringe
0: kashukunye saungan yang kakenya kaisho kulomon urugili kumoka kajirono Steven wale saringe
9: kite java tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
10: emaya
9: kira namba na boto lo shalama
10: ashamo intubulwa yoga inta yok namba na bo
11: mayan FM.
12: Tuesday, kuna fome majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. When ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment, na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757-725083. Saa hii, na tupatane Tuesday, wewe.
9: Inki guran
10: emaya
9: etumole guranak onke guranak tinebur mashabik tonke wanchani e drapo ko siligi o akunyele sulak
13: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
9: e bloso toa il a pagé couleur corio ne palle palle ki yo
10: emaya
14: c'est le mien mashabik na si wachezaji
9: nesa bonje chevai Kiguregu wancha zonka muka Kikitenda banona konga tenki jabe Enkiguran nati atuata ujalang
11: Maya
9: Enkiguran na Maya nefema Ibojara franga solite kutata Ukiulumi jimamosi Itarusai setemba ma omedosho sato monobo entiba
11: Maya
15: Mayan FM
11: Maya
15: Mayan FM
11: Mayan FM na bom point na vishana eni ni kuyuk na county
16: Mayan FM na bom point ile esumiso yuk kajado county.

0: Mary Paulo Lembrus nejo iya kota sa mba poken yo la jogi turan la wore be sen gitu gi ni wu fur gundu gi yangu nenya kutuk kagere joni en kaya gana ra
1: iya ko na ja kota sa iya kota sa duga ka gara na yo sa gundu gitin na yo so gara bara sa ni lesia sa ka gen ne punu tanya mali rule rungan
0: bara sa lesia
1: sa ayo sa ka kon fanu ena ps
0: yes
1: na wore lomo no gren wala jogi ari da pale mana lo yo so ora isti ayi
0: aje expanded na apo
1: ndiru na ba amganyo na expand ni mi lu yendo neji nemina ama de yil jambai me ray title lelo shambai lo shambai na le ko minit na lolo ben na ron bu ngara lo ben title ron na register ti e ko minit
0: ne yoni na ne
1: se expand ke jor bu ne jo wa
0: e me mere lampa
1: sa sabu na rumo kenya na rumo ye wi ore na ne si ye na ba ki sha jo da ye ja e te bra ke allocation ne bi ke budget ne bi ke nyo ka ke this no meri ke lunch number 2 no na ngole ngara na re nga sukuli
0: university
1: ili bora ngole sukuli ngara za idiongo alifuni bare public university
0: yes
1: sawa na gra enroll peteru nge soma na data ba yigi beji enenyo Enebesho.
0: Enebesho nge soma.
1: Yes.
0: Kelo zumeze enebesho.
1: Ntio.
0: Ehe.
1: Yebo nuage.
0: Ehe.
1: Yebo nye lolonga.
0: Ehe.
1: Neji. Ure eti kuna. Neroni njivu wa baina sina rejuge enebesho.
0: Yes.
1: Ure naisho ugeo pa scholarship. Anopo alonga reru nduirorais aje enebesho. Amadamu aje rejuge bagisho ure scholarship.
0: Rejuge.
1: Neji eiru rasine na.
0: Aga nye.
1: Scholarship. Era ipu. Ngalifuni ipu. Onum. 150,000.
0: Thousand.
1: Neji kaya kana do university ishowa getano na isomare kona kara opio amore ne njoro ngani scholarship na agamanisha shoma ke yesu kulu sumai kai sort da nunyo
0: na iki gwa
1: ramme sukul kai
0: yes.
1: Neji ore na ngera ngalifuni bona na iru sukul na rambala scholarship kage mititano na rusujo
0: tano
1: yes neji ore na kenya lana sia yenge soma a public university sai
0: we
1: amakanyo ne rani ki sukule ne mitinyo
0: Mereen pesai.
1: Ene mere na duropien.
0: Nambe university zake?
1: Yes.
0: Ere yurmali muni kitu waklo sukulu ni secondary schools.
1: Eh, the teachers and principals.
0: Yes.
1: Yes.
0: Nejo mere ni kiasara.
1: Megi yu.
0: Ere yure nyokwansa. Kenga saa gura pa principal na imiki apa. Na agaribu 2017. Apa siya ya capitation. Itu wakata ya kureviewed mpaka saa hii.
1: Mpaka saa
0: hii. Ure itu ya kureviewed. Ure siya penduku na siya kilo ni shoroni.
1: Yes.
0: Neme grabau.
1: Ure ni?
0: Paka nyo na kiasara. Tenura kata na pake na ba 2017 tu ya kureviewed. Ure inapa na tepaka kia jube yoroni. Nimi kitu nito.
1: Mekala laka rumu kera ajo. Plasima wepo kera poki sukul. Ni pebo nudasi nyo.
0: Keji 100% transition rate. Pebo poki. Nga keneji. Makofi.
1: Kewe kitu nilu mali mune rasha. Kitu nilu jume yukura ajo. Kitu nilu mali mune ndumu.
0: Yola ju.
1: Nenyo kanyo da eras kona kare inji.
0: Ndoi wena jarmali mwi basile.
1: Basile.
0: Amoro
1: mali mwi yote sile nye.
0: Eba ya me sablaya na hapa mpoka shugule sablaya.
1: Nizu ya like yote ni.
0: Wanegaro.
1: We! Ni mbaya.

0: Yeah, but I get you MC Silo.
1: Yes.
0: Silo, some of pili pili pili pili pili pili.
1: Mi era ranger.
0: Mi yolo ranger.
1: Mi yolo ranger.
0: Ajo na asina.
1: Yes.
0: Ajo na asina. Nari pili pili nari yolo yo. No, some nari ara le du muni nari ara oji pili pili.
1: Yes.
0: Ajo na asina.
1: Kabisa.
0: No, nari pera jo some nari oji pili pili nari. Oh. Ola dumu na jia neke dumu.
1: Adumu sao.
0: Yeah. Niya nari ingisi. Pili pili.
1: Hey.
0: Yeah.
1: Sawa.
0: Haya. Anu ngabola ngajo enyawo shara malta na Nelson ngoti ngabola ngadu abo remix eto kilo songo le pili pili.
1: Yes.
0: Malta na kinya na kanga. Mayolo.
1: No kiara pa igla ka usi kiri remix.
0: Yeah. Odi shara ufu bogo le uno lo na etia pa ke.
1: Etia pa ke. Eni yewo ye ina digital way.
0: Yeah. Tayo mo na na pili pili na shi ngaja.
1: Iwo shi shi. Murto.
0: Oye leyo. Nungo sha o sinare bili bili.
1: Yes.
0: Bili bili. Para banda. Anyo anna wa bili bili. Enja meuro ki silengen. Na wana ndaro lo li yo lengare ngire mbara. Oye ye. Oye leyo. Aha. Aha.
1: Wow.
0: Pe ingaja. Engi se kabisa.
1: Engi se sawa sawa. Alafu kisida na basungu liya pa meren da na kibu.
0: Engi gini lai. Ola bayo asambla li ronyi na bayo enjwe ni angoro.
1: Aha.
0: Engi se. Sawa sawa. Papa lagi.
1: Hey.
0: Apa lagi nagar?
1: Nemer napa? Juga kau yang record. Hendak kurung aje? Nemer keyboard.
0: Yes.
1: No, nai ning raja jadi rolong ani.
0: Kau ikut sih deh. Kali apa keyboard nanti gosor?
1: Gosor. Rolong sabron atau lega inyo?
0: Jadi keyboard aja.
1: Irgosor.
0: Irgosor ini.
1: Hey.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Kedengar gak nyai?
1: Amaya na.
0: Yes.
1: Aishan kaya nashe.
0: Nebai.
1: Irosho boyo. Nangole siri nai ni kibayiri noji. Ndi shunye kimayana
0: ashe
1: adona jera sie supat
0: asada yulin kinjanga yana she
1: yes
0: tangara ke anaga nyase dai kinjanga yese riani torbo yo
1: dala
0: ja anka bisa rosho ngolom
1: yawang
0: dala jo kila
1: kabisa
0: mi gara isho boduo mushiki shaba Nairobi
1: tumeva tu ki simple
0: ala do tumeva ki jinsi
1: imagine
0: kila do jinsi la gune shi
1: ehe
0: ama o shi jinsi
1: ehe
0: na ga lo office
1: yes
0: na da t-shirt na da crocs
1: Crocs or sweatpants?
0: Yes. Na ni de bay.
1: Na ni de bion ko logi nyeneje. Na ivu nda meva. Yes.
0: Bay me nagara nyesi munye ne weji. Na na tu na bigi ngi ya.
1: Yes. Earpods.
0: Mal na earpods na gidi mayala jeki
1: haru. Yera earpods, yera earphones. Lolo mubi lolo earphones.
0: Yes.
1: Yes.
0: Era yuna rodin pokin.
1: Ena pita, asha headphones ena pita.
0: Yeah. Ni de bay.
1: Ere simi kima?
0: Na gidi mbolo salam.
1: Kabisa?
0: Mal na earpods nyanak. Edu mbolo salam kabisa.
1: Nilera
0: mtu nilera yara oswara sabu na media ingela rua loswara kuri
1: ame mwalori rejo jamii ni mwalori suti ni shope sitai raya la jamii jenzilo millennial kwa mwalori shope ro sweatpants shope ro crocs na la bengi bene wengine jenzi
0: muga na yoni kwa raya ongo bishu
1: oyo
0: ni mwalori ongo bende si avirdi na baga na rejo la sa yede
1: na mabinyo yes ene ko be sebrdi
0: ah si pagro mi na sangara
1: eh
0: eh ina re sala sebr na ga jo am na ngai millions
1: nai
0: ay ngura na na yedu shugu
1: ona gere je jensi
0: min jongo be sebrdi ongera tin jo be ngo be sebrdi ga ye
1: to shugu ngera
0: to ngiyo ngera
1: hey
0: ni jisela ni mulanga ri busana adwa arama de do rara
1: ndalo
0: de jumatano nchalo ngana sida yele gije tepa engoy ngoni
1: kabisa
0: ndalo ni gije do rara
1: yes
0: gije yele mun lanka ri busana kinyer yele na be gije gadi ene wi
1: kije
0: mane baka sangapi
1: mpaka sana ne
0: mpaka sana de roi enda maka jangarna yola shelengire
1: na jeru ruth marona
0: yes
1: ndalo mirishi
0: kabisa
1: ije kinde pokin karibuni
2: Eja agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Bere Maya, era mana yesirwa, nejo kiana nyuki.

0: kabisa ye aisudori ye asho leng silfia kwa nesilo sungole sida yu leng ya wa yoso wana ya malaga ni ora tikita mwala ni mwani karibu sana ya buku dayi ayobu tomonare tomonare yobu 12-12 yes nijoro ili angaita na kanya
1: yes
0: na kaya yu eni ndu ya kaya au shu mishu maki dogo tu oru ya kele mwale lege maketa
1: yes
0: minya ikiri te duwa rara nejo etie ngeno na guta tuwe muru wawo
1: etie ngeno na guta tuwe muru wawo
0: kile mwale lege maki ajo ya nyiranyo
1: Enyelelo wani kitoku?
0: Yes.
1: Yes.
0: Nejo na ara, amakanyo di bayanare bayanyete. Nejo nore ilangai, etie ngino na gurinyo,
1: atua
0: emoruawo.
1: Nore
0: ide etinyo?
1: Engino.
0: Engino. Nejo wede ninguno to, netie atua enkadori onkolongi. Amo waldo ngani oti, wada enkadori onkolongi.
1: Waldo ngani kitoku?
0: Waldo ngani kitoku?
1: Yes.
0: Metore wadabejo enkadori onkolongi.
1: Kekira,
0: kekira kaya magia jaldo ngani?
1: Waldo ngani kitoku? Yes.
0: Kerejo eti engeno na gut atua
1: emoru wawo.
0: Tawa sawa?
1: Yes.
0: Nizu gaya nile ajo, wede ninguno to, netie enkadori onkolongi.
1: Mm-hmm.

0: app kila wakati. Zula nyanda lwa na saile kajado.
1: Yes.
0: Ligia na do yas na sha ligiti doi gira aendo fia mahini aende. Na yulo ni mende ne kidogo. Ne shugunye tene ola ni ngoni. Oligia neja ya kisha jere na app. No shipe kijogia. Noru na app. Neme la kajada ki. Merewe sana mero ni me signal.
1: Yes.
0: Tepaki weji.
1: Tekila mani. Kwa
0: na app ola ni ngoni. Na mdege kaja.
1: Ala uyo.
0: Ala uyo. Kwa muna Google Store. Arake App Store.
1: Download
0: peke ya kuna biasa naija basi ore mayan nabita tilulo ngambo
1: nabita
0: tilulo Asia
1: nabita
0: tilulo Iro
1: nabita
0: ki ngona bende nisho mo
1: iti mayano ye
0: enyari nilulo Antarctica na imusha ngona di nabita di nabita la ara ngolong nabita ke nyo
1: nabita
0: ke mayan wala yini ngoni
2: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo oboindi nabisha na kiti olende eno saen keshwe Mayan FM kiti isi oloy ngange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na Mayan FM

0: Kabisa na jeri mbara kuna sai ngordo hii ldeka nyo ara tomona kibo isa ngapi?
1: Sanane.
0: Yes. Na uli ya jaga. Kumbe kere sara kwet.
1: Kabisa.
0: Nenye ngebeji mianyue sanyo.
1: Mhm.
0: Mianyue likingi?
1: Naa.
0: Mhm. Mianyue wa rais. Yes. Mianyue uyo mbudozi. Ara nyenye na mbudozi ikaja.
1: Miki anyo. Kasa
0: kene mianyue. Mianyue.
1: Mianyue.
0: Mianyue. Mianyue. Mianyue. Mianyue. Mianyue.
1: Kweli.
0: Na hindi maiboro hii engema.
1: Dimsibo yankolo.
0: Yes.
1: Minguro mambuli. Dimsibo yi nkijabe. Mbibura kapuzini.
0: Kaki mboi nye ndo na nyo.
1: Esa.
0: Mboi nye saa. Kela hii. Kela nye kaja.
1: Ala nye di nita shigi. Mitashi.
0: Kela nye iswanka. Nye jesine kaya aramati muna yama. Esa nae grabo yi.
1: Mhmm.
0: Kumbaya kira kaya kaja.
1: Esonka.
0: Kira kaya iswanka.
1: Yes.
0: Kawa le kira na yi. La hini mwani. Mada msisi muna buna bayi.
2: Na bake. Bayan.
3: Hello, Mayan.
2: Hello.
3: Hello, she.
2: Hey.
3: Subo
2: aling.
3: Mandela.
2: Eh. Hello. Hello.
0: Ramo sana buna rasa, radio gina bulu yi.
1: Yes.
0: Yeah, radio
1: eh. Yes, simu.
0: Mhm. Mhm. Ke sabo sho aling.
4: Hello, alase.
2: Oi.
4: Subo.
2: Subo aling.
4: Ah, ragna dina ni bilare.
1: Ragna mu.
4: Mama za mama ngeli iglesi.
1: Mhm.
4: Ari alzarro.
1: Yes.
4: Insideni alzarro na sidai sinar maida.
0: Mhm.
4: Ara dela manuar maida kayo sinanu kolane.
0: Yes.
4: Lena gabala jo parito.
0: Ehe, kayo kunda sa konali nonok.
4: Ore gunala ini.
0: Ehe.
4: Ah, sikule na age jine wenchi.
0: Ehe.
4: Ala gira do we hi do na ishinya na lagi.
0: Yes.
4: Na ya kole do na lagi jangolong.
0: Ehe.
4: Na ole na lagi bado hi yare.
0: Ala ke bado unali nonu ama na ni ara na ngolong wiki mbili wiki moja na lapa.
4: Ah.
0: Eh.
4: Ke adia na wa kole do ba na ari la ka lagi ni tete we.
0: Ehe. E ka ni ndo do yi. Ne aga juro ne aga mina ngaje ara ko lokumuk
4: ne huma da nale le do kida ga ne ado sinya ne ngaba ma do jure do hit
0: oh ehe
4: ka ge ka ya ma ye nya da fauti be go na ni ba
0: ho
4: na e bongo na ro bia ni ni na di gi ku fu hi
0: ehe
4: na ge du ru le ga it la so go ni na ga yu ni a yu
0: mhm
4: Ni jonda mama ni na bodi omisi nyangolonga.
0: Ehe.
4: Na bodi bunde ginda yu olaba nisori olunga ni nipa yolunga ni kaya karinda yolika arini ya miri na gore biru na jero ma.
0: Ehe.
4: Tebu na gore vieni ni na sisi ya yomonda ni.
0: Ehe.
4: Mala na wana ya unyungwa sene unirpa yu.
0: Yes.
4: Ore baada lo vige na ba na ba kashana ni ya na la ba ye la ba si na ba ro vi ni ngul na ri ba ba ni ba ko le na ni ngi ye na yo du ga na du ga na ri
0: ehe
4: ah ye ba lo vi ni ku mo ku
0: yes
4: ka na men ba ji na ba se ba ma e se ye ye ni na na na la ni o se ye na na manda ni
0: ehe
4: ka na ba da do a ba ma ya na na yo nyan ga ni ya da
0: amen
4: Mama mari si yana na rodi ne ni ya mada ne mbole ga no ja ni na me yi su bor ba ya
0: Mhm
4: Ha e bi si na ida ko la na ga ga de na la na ba ga ni de ye ni ja ni lo ndo ndo
0: Mhm
4: Ha go ona ga da la go ka ga ma ya na ti na ta ri to
0: Mhm
4: Eh
0: sho le normally
4: Aya
0: ah sho le No se mama
1: Ba ga nya
0: ngarna Ke ba sa normally
1: Yes
0: Ni nga jere jo kekbole
1: emerhulle
0: kekbole agorba yonal chinyam kenyenye agisha ajo e kasol chani mbolio ajo na asina no
1: yes
0: nangere school kidogo na nangana ngatu aji
1: kabisa
0: bana ibi nana
1: wow
0: toldu malo kulagi kire misho si
1: kabisa
0: mugabe nao nafsa ya bika nchangulu
1: ore ibi nata ilero na changulu
0: neji darama kuna aji
1: nebike mkonda
0: ore mkonda domuninye nebike nyo
1: alofa
0: mana nishi yankai maritang kituwa na juu na mera na jiru nkituwa kankuduna jipokin
1: hei wadogo yole
0: ema dumune siye
1: mera
0: mera sinu ule na gajere na mea uwo soit
1: jaron
0: jaron Kijashole kajangar na yola shelengire kajan ruth marona yes ol mirishi ijo na yole sere kimu ye ngai kelata eletabo eletabo shani kijo enelelero

0: Eh kabisa ni grana kaito bradi katukul dolda naka ajo Evandi ako kwa soko na igralewa jermi
1: Evandi ako kwa soko
0: bro. Watu ni wengi sana wamejitokeza
1: wengi
0: na lunga nale naro kuduo sani sana watu wa naro kusani sana
1: igra ajo na mutaku
0: nipeo yoto fadari mironde sidai kake kwa yote
1: njyo
0: rarone ya ngasilole ndoke kaja
1: njyo ngasila rarone
0: wajia pia naro wa fraiye
1: wada kepe kindiba noro na ayo nkurugi olomo nikishugunye siyeduo au shoki eva
0: yes
1: ishugunya ushoke vani njolewa lodi ene kumogoli wa grajo nipe uyo nipe uyo nipe uyo
0: eh
1: amu by the way oro soko ni chief hehehe soko ni chafu jamani soko kedie modi kedie merdedi ko soko ni
0: haya chafu ulongo soko ni kake kikira naka shugunya darishara neme dondo bila siyedu mba naka kiti ya kiti yonu siya naka jenu sholo nikijua naka nipeo mutu na lazima naka peke ndapashwa soko ni
1: nikia mrempo ite niwe jina ji abi
0: nikina
1: jo anataka mse anataka mtu
0: nijiru
1: tafadhalini miindo ina

0: We are shaking soon.
1: Hello, and that one. Hello. Aya, to the next.
0: To the next. Mo.
1: Mo lo mana ko ling.
2: Magre lang ang mesim.
0: Kuya pa na iko na shika sim.
1: Aya, kumo ko lo mana ko ling ba na orinyo lo line ni. Tuko na ato ang gisa nam.

0: Hello.
1: Hello, ndawo zwa.
0: Bone.
1: Chief Tele OSK Ramayan.
0: Eh.
1: Eh, ileje unataka Evans, ndio?
0: Nataka Evans.
1: Ile lalo glava.
0: Wala isheri ndio sana sana.
2: Wala isheri. Mhm. Mhm, wow.
1: Ona Jeva.
0: Alenda ajira, alenda ajira ma.
2: Ngese.
1: Ehe.
0: Enda ajina nyenge.
1: Aya, sawa sawa, midu ne simu gali mwana
0: Narok. Narok County.
1: Aya, sawa, midu ne simu. Eh, kujenga lole.
2: Sijua naitwa nani
1: lakini. Aya, Eva. Ndio jana jirene la glara.

0: kweli.
1: Sasa tuongeze watu.
0: Tutaosha brodani mara mbili. Tutaosha brodani mara mbili.
1: Naruga na ilunga na tini weji.
0: Yeah, kabisa kabisa. Chief, nipeo hiyo haya sawa sawa. Alakwa nchi wa siyemra.

0: Hadi mzuri kila yule ndio online. Na huko kutoa ni rahisi.
1: Kwani huyu jamaa amelala. Yule ndiye ile rungurum.
0: Kajeni na tuagia kasi fiti.
1: Eh.

0: Right. Noisa inagenti pa kuna noisa inaga na gare na gala ramata ka grass 1212.
1: Yes, sabu gara mata roleng.
0: Masaa mbaya ndugu yangu.
1: Chief nende jogi hapa long kuna jamaa alisema. Edejo kumok sai ndalemu na age na buru duko ya. Kage eraboloki do sukulu.
0: Ho.
1: Shule
0: ishafunguliwa.
1: Shule ishafunguliwa.
0: Mhm.
1: Kage ora juzi yetingera likizo.
0: Mhm.
1: Nerejo kumok leng ndalemu na buru duko ya.
0: Mhm.
1: Nerejo erage gira masai amuratin kayo kunyinyi kuleng.
0: Yes.
1: Raje raga muradi ya gang.
0: Nkayo kunyinyi na
1: metro. Entinia yoni na ore bidol.
0: Bado. Mhm.
1: Yani ke raga gira ya muradi nkayo na hidu nini kuleng.
0: Mhm.
1: Sijui kama hiyo maneno ni ukweli.
0: Ah, keria sabata.
1: Negira jobu ana raga gira ya irairipa yanila abu ana idu mwole anafanya mambo ingini.
0: Keria sabata amu.
1: Nasi shida yake. Kero muradagi ya ronatini.
0: Kedia sabari nebaid. That is a very serious issue.
1: Mm-hmm.
0: Tarama asalang amu namala na ajo kiora kebe kudu mokuru duwe leng duwe geralewa duwe lenga itashe duwe tarama rito lenga sana paro kibuwa una baba besi.
1: Nani ana besi.
0: Metara kakira duwe na ato yanku teti duwe na metesa yesi agrite kwa volen.
1: Mm-hmm.
0: Na ika duwe such mistakes. Amu erore pe mwari nyanga yini nyana dole njo kioto bulu. Agwari te menyeron dole nga yini ajo wibado. Irianga yoni na tumarataki kweli. Hii holiday tu.
1: Hii likizo hii.
0: Na meta marajo duo ni single mother.
1: Mm-hmm.
0: Na marata nga yoni kini holiday.
1: Mm-hmm.
0: Nejo lala shara mari yage erona gidiya na yoni.
1: Njenga yoni lugi apulu.
0: Nejo ndabali ngara inik.
1: Umoye mboli nunu.
0: Umoye mboli nunu.
1: Meralda sa
0: bulwa ni nyalela tu bulwa ni nyalela yani gatari na do mama betu munyo peogero
1: le nyandale
0: peog a meandale mo peogero do le tangaji payan tangaji at least omutumba moja mbili tatu
1: meme na inere njore my friend
0: meme na inige yes
1: yes me inere njore
0: na gade maye ndo dor muro menya ngayo na gade maye
1: yes
0: Rishwa muare le ne mi replace elde. Ore de na orba yali napa. Kagora la yoli no ne me ko.
1: No la yoli nake.
0: Imejinga garo le baba ile emenye. Onimo?
1: Mhm.
0: Mejinga ngidi ayo ni nafasi baba ile.
1: Tini ni la ira sio gye ego.
0: Ja mumba ye menye ni yura rane bulwa na yoni be ko yara sio baya nda ngaji. Lo ni gimitu. Mor na di ndongo nok na ge yondo na security.
1: Yes.
0: Na natural oshina.
1: Mhm.
0: Ore mama ba ngi security. Hei security oleng. Kiyo age aldongani wanyege nyegera.
1: Na leo shi security.
0: Meta age roko arpaya nkido.
1: Mm-hmm.
0: Ni ninyi age kete arpaya nandang. Amore bilonga ulele buwana olengi sumbe na yolo yoben.
1: Mm-hmm.
0: Tenlo rangangiji.
1: Yes.
0: Kela age dunni buwa mama. Nesulaga na imare jo na mama kona olia.
1: Mm-hmm.
0: Tena duendo mono nabor. Nibuwa kajo sabu ke nga lana ling, nga likini na narasati yu ling.
1: Mm-hmm.
0: Nibuwa kajo ke nga likini yu ling, kemena kelewa na durasati, kemena. Dola kajo rebe na duwa kite muundenye.
1: Ninyele, niko nyeja.
0: Kwa muundenye buwa nage ribi gawariyo, ne ribi subui. Yanto mbiyo ntosiba muundenye, mwe kira ntoki ngabo nuagiro, pemenya na, kwa kwa nilaka iba yan.
1: Kegi rori yake.
0: Meribi, ole siya yu jogutu loona na kifu, eike nga. Na yalo kasi bia dola joge ria mogon radi agora ndo mama ninya ke dola rasha jo ndorisha ske ndorisha to dua rato dua ndo kiting in fagi boro joge ra joge tare to goga mayona ja tare to goga dei manalo mai ko ki pe meli nga mondai agore yani keria ke do masarao sab masarao amune bo ajo men teneme men nyalo be nyondo gringa do rasat na ga men mba wala do lele sho Sijuko nani bata?
1: Yes.
0: Kela ke duoni dola jake mienta wale. Nadura sata. Na huko kinyali nyali nadura nkile. Dola kajo. Kinyali ya rola mchamu. Yani kaya ya kutuma kwa sari. Duo kutuza kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Napata?
1: Tendiara yu medi security ya nadua.
0: Napata kinyo.
1: Na huko
0: kinyali akilo akile ndomo nuni.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya yuwa warpa yan. For security. Mea rabi surra le rikinyalu nga naka. Rikinye medari. Shumedara talu nga naka. Peti yake presensor muru mera gani mera jo lalde.
1: Adoro chief alugani ogira ajore ni weji. Elejo egira amurat nkayiotu nini goleng mbaka neku
0: mm-hmm.
1: Nepoligai atumurataki nemeyiolo kelake nidang niroroki irpayiani
0: kelake ake nisugia nkayini ajo ashua lori pejing wei neidie meyiolo yoleng
1: mm-hmm.
0: Nisho ndea lukonya amu tenisho ndea nkaina
1: nenderu ishangar
0: nendoki ishangar oleng ajo memurata ake
1: neku to make it easy
0: nisho ndea lukonya
1: ala masalimia
0: na ore apatipata murata
1: mm-hmm.
0: Tenikimurati apa nekidumu nini kijoki ninyamu nkona aja
1: nyamu tole
0: nyamu tole nare nakani ndi matoore ntosoni
1: we
0: we sidana
1: mhm
0: ndi matoore ankarusho wamba hake duo sidani tumizo
1: mhm
0: na ndi minakara ninye ndi tengana ita ala katungani ita ninyi duwa duo gulia bajo ore na
1: maase na mwale
0: maase na mkaro nyo
1: radio urbaya
0: yes nendosha
1: na inapa
0: kakore saai
1: mm-hmm.
0: Nibu yankayu ni namurati nero nakaya ubuwa kumotonye
1: yes
0: toltiren
1: mhm
0: nero naka kerishirisha ya ngotonya lelo tii njiwa nini lelo tii
1: haasi mkutibe upuzi
0: bedroom ya ngotonya kela mm-hmm. Kene jingwe rumu antasat lelo tii rumu antasat kelo njene jomaito yuraka idia jena baye na ukweli miti wa mugi niana yuni
1: tindira bado ni mudogo
0: bado ni mudogo nego nama kwiri dole faida na pamarata amore na marata na yungu marati duwe ni yako na dole ni yako tofauti
1: yes
0: kitumito
1: mm-hmm.
0: Ni yako tofauti kakore na asa hai kia mwana reka kijana kitia yu ni jini lelake kira kasi ndori ngangalano kalata kajo oye kia mwana rele uu jintoro banya kirele
1: ya ni mume
0: uyu bado
1: niya kubwa na nye gira na kajo kisida yake anaba nasi tapara masai kitambo amu kia ba niron lika nido lika rungani na
0: tungaira na ba kibodwe kitambo amu kitia wangkai sinye buwana wale emerege kitia wangkai buwana na kibodwe kwa jama ine nini kweli kiboy gal jamai honestly meut 27 years ora bage jawe that keri nar loosh that ukweli keto yo gal jamai ne to yu era yu ara beri 2023 eta yu amarara amara me yu keri waga 5 good years keri ta kamu to nyar rar rar ore ba December de ji a na ngari nana
1: keju ye ki
0: e fa blo mo don e fa Eishwa
1: kadola welo chief kadola welo le gaile ogira ibogifu yataba ge ishu motonyi
0: edaraba
1: edaraba motonyi
0: omeral dereza
1: omera
0: kene bi gol deroni
1: omera megure baiki ore da megure ara imu motonyi kamu
0: kergia
1: gene ara yole dole
0: ntara sai gol gaile wa ndoki ar ner ner darasai wala galwa yola jo igara igara na tuyonga la yoku motonyi nare ora dua ba dua kulola la ka yuda marata na rana nda yobok motonyi dua marake na ya kontai dua slogasi na ona ya
1: gaiseron
0: dola ga jo ki ara barka shogol mai kiri kini ki poni kyar kyar kyar kyar kyar kyar motonyi mbaga daga ya musho bwana dola na ngani roki ashola kaile darasai le goyo na raye menye
1: mbogo kyo moroni
0: amana olori musima January to December yarda kyo moroni ya tepa kabar mokonke ashung mara arut karuk karuk karuk karuk moroni amara ideri
1: lori sara sampu buki
0: atara mpaka mpaka nke kwa bwana
1: so nisha genye lele niboki olek neri moroni kana venye nijiro kerta ake lari ore beye baya December nijo gini
0: meti
1: mare sabu nore lari
0: ndoge itaro
1: ye nidoge itaro enga January ne yeng moronyi ne yeng moronyi ore ba ba December nido ni ajo gele
0: ai bado
1: ngura yel dare ne mogre nye gire shu meshu nye awro no mo swaine
0: ne ngure ni ngoyi
1: ni ngure ni ngoyi nero na gele le ba ne gere si baba elen ye ra gere si olda sabu ne raga ramba kor munye yani ra idol du aga
0: ji ewo delele
1: ewelele ra igre ungwa ne ro na ga fama na mu na yola jo egi ke yolo ya gaje ra di ro gi nyanda le ngoi nono ne ro na ga lele mpaka ne ku ra ga do laibu ju kama na shika yes
0: ema na ngare ngitu aga
1: mu me gura be nyaro lo ngalo na ngare me ngitu aga
0: ra
1: ba ra
0: ga do lu no
1: shindim ra ba ra ba ni